0: Rahatrano manono jazz na rit street io un truch passing train trolake unampula ni rjabasani no wani programme makalelo ana mawani
1: makalelo atu amlaponi e programme ya rad msambiki wampula.
2: Muniwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amlaponi. Esmanela nukuma mstudio. Nirongwe mpaka mkulutu wa mnanara. Wa mnanara mkulutu mosa mpanya na ya mpostu administrativu mauna mikopo mkitemu kitemu epoma ya wampula. E programa makalelo atu amlaponi esmanela ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni ya kakavi. Tani ya kanlo himawira olo piereria oteliwa akalamana mamtiana. A teliwa enrene sae ni olelova mateleliwa olelova arisae maitokone asimali anititi mihamota sheni. Anne mulipelela iyaya yole wira kipierero katiaka vantunaka unua. Kimulipelele mulopwa na untunorwa okitele okaleo wo. Timaha nintunahu ovanelela olelo maha wowi olelova ni mpanyane ya okati omosa. Oteliwa iwe wokala. Masi oteliwa iwe vahimimale haya mweri ntero. Mieri mili. Anama nanchena ni mpanyane haya ehino papa. Masa papa ekanlene. Ehino mama. Masa mamaya ekanlene. Eniri hapivi. Na atukalai ni wiwani kalavatokoni. Okala miaka mili. Okala yaka miloko miraru. Oriene ni mlopo na mmosa. Esiri haya ya revavi. Rajabu sana programe la Tony Kalela. Omaki nani Jamal Afonso. Mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahaya ka ihali social liwa amina Luis anlima liwa nana masergio nkahaya ka mutu okalaini iwe waruela oteliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maonele la mlopa nole kuna etetela na kuna itana wiru wa sai ukalaini
3: kala hile hiya no ma apapa ya niko diheria yali pelela orwa mutepole were kumala ni wamu apache ni pachera to kongwa ha ni wari le were to wali sino kala ni mwari one benya one rwa ore oi kiro wiwe ore kina amo diwa were i wo kala le so riwe mutupi riwe we ni nera were o o kala ni te hinda hunna oro we diwa
2: mutupi ahim mamlo pana bo
3: ahim mamlo pana basi nyungwa no o jariwa nyungwa la ale se sipa pinyu tia ngwe ha partero avara we ole ala komo ro weda. Ah, we parte rombara we na poti. Wow, orwe mutupi uone ni mpavela. Kaleke ni mapara wola ba. Ba ba le kirwa. Ayo, ala tukumana san ya uro na kuluru. Kirwa ba. Ayo ni hiwa la na. Ala ni mpala kaleke na ala. Nero munuwe ni pia ni tati. Ah, kahin na kale wera mui pia ni tati bo. Pia ni tati ba he. Wane kala yiramu koti. Mutu teliwa o yembe. Ii, mahi bariwa tu. Apa pi mama alivika. Tikira wera momo kula mano la o hinu we momo telia sai agela korupa la to kachami ah gele to vale vale pa hito ni wana ni wa kirwa ba ni wa kirwa ba mwere kama ba kama ka maka la tingina no pa chero ngwe ngwe ka ba ano papa mwere kama ngwe kama ka ro ngwa ka e ko mala ka ru pa ni kunna ba wa morwa e ko mala ni wa mukirwa Aoro li shinywa liwe.
2: Aoro haru maka hale mlopa na oleka harupa na mwarawe. Kukumwa mahala.
3: Waka amu kukumwa amu telapa he. Api itati saya tuwira wera mreke. Aro mbara pa mbara. Wera wala maraka. Wala tuya higwa na nolo. Ahile liwa na papa we. Nyona mahile liwa na papinyu. Wera mapari yu talale. Basi waro mpia hi wara yeyo. Munga lanyo kalanaka. Ayo. Oro waka. Runga ka pangu runga kutupula kurunga kutupula kurunga ka ntukuni piyo gore yo weran to ba o piera ni wato arweka thelane ke sa wi witati ah no wi parter sa mlo pa no le wer ole ayo mlo pa na pa he ah ma thelana bale oni khana la sa pa oni khana la sa pa ngwe hiwa ka wi hiwa ka wi ha ka kwam ko chele se ya kha ye yo pa je ro wi ya kha pe le ngwe hiwa ka parter sa ni mala mo ko se ko ran to ba ba phela mo rohane ko mo rohana yo ah mari wala ba Hawa hani makalelo anyu kuni kushwa nyongo kuni kuni rawento wa lele wa karo wa kala ntamara kala ga kushike karo ko wani kuna kusha mwarawa kuna roho wani kwani kala sapa mkhala mno rere diwa mno ropala mno yara mani nyupa he kama ali pele wani mno hiriwa mwana na khaya rokolo ha muthu kweliwa mambariwa tu kweliwa tu liba na be na musi inyo ah te khala ye ne liba u hiyo mi biya mo te kitiwa kwao ah
2: ayo to khala ye muthinto wirwa ya nkahaya ka mama Ines Gabriele ana Madina pia yo ahimaya amamala ana Sergio
4: pia yo pa he he kala ye na uto punyo uhitati na papa na mama kya we hiyo le nuaka nuaka nuaka kya mnyo mtu mosola sibiliwa wale mwana mwenye kroke sevela kenro mola kemno ivari hen na ro mola no no mno ivari pa hona pita se so teliwa pa he ona ona hima samusi mama we papa oni wanna sa ai mwana lo pete unwa ono punyu won ka kenya ke mo ka kanno ko ani we ai masun le pelle kenya kona tin lelo balo na ron to hon tumla ke kuwo esa ya e pulusa e vesti to nyan le pelle ko unwa mo pala hole no ivan hole na am no ivari wa ka wo to ku pali hano we ka na mo ka suni pa hi ole me ko mo na maru so se te lo ve ki ka na kuwa o lo veni ya se ta iwe o no no mer na nyu o no mer na nyu mo ni be la mo ko nyu ni veni ya nyu akoro ye bo wo ah masala le tu na he ba yo ma va koro ye ba koro ye ba mun be ku mun la mu thela ka kana me kana thela ka kana thela ka mu venia mu tu na cha roka he na mu no yari wa kala no yari wa no no yari wa nu wa na no yari wa le ana ni ku sha ana ro ho ona tuma si ko sa mun na ni ku sha ro ko to ma pa le na ma ma na yi wona so re ka ha ya mara ka mu kenya ke hin wa kana ma sin ma shi li we to ko na shi na ro pa ro shi le yi wa pa na tu vela si wa na ja sa pa mi ro sa hin na ja Nto na pioko ati wunno koran to mi kota kempa ka amar kam kile kam ma thin tata nokusha nokushi wa kro ko to nya ka wiwe na na kha sa pa ye ye na ya ka ye ye ne ni panya ka mali mun shili wa na ya ka le
2: a we wa shile wa na ya we
4: ya we tu shile wa na ya we ka ham ka we no yi wa we la mun yo ra chi kini ah ta mu ta ta shi ya ni wa sunto ka me kon shili wa mkinyu kro na wa no shili wa
2: no kuma mi ka we
4: no kuma kuma na ya we tu
2: ke hi mama hi kwa la ba kuma me ka we
4: ka we ka le wa kuma ya we na mone ni ni mara wa ta kuma na we ni ya we ni mara we ah kuma na mai kwa wa kuma kotoko hene ka yo kuma ka we nare me kwa ni kuma ka mu ka o to la kuwa ko kuma mali we ko le me kwa le nero ni mara su tu ya tu
2: ni tu sa wo kuma ni tu sa muiko nienda lo kuma mikawe
4: lo to kuma ka we ni le kwa hu ko ka kan ani ali ala nyona tiki ni ka kan so le to ato ano kuma sa tu kala kuma ita ka ita te kuma mali otoko ni ayo
2: hata kwene ya maomadi hata ya jwa maomadi ihali social iliwa nka haya nsueli he Wira siwa sai kalae mutu wa perero kati wotela tiweyo wa kuma orwa koro hotela wona na wogona na mutakwani osibelana mmo enoni werukulu
5: mi ya no kwasi anhimia ya asima yawo veke kai kere mwere kiyari wene ni nano mash atwakwalai ama ama na baba yani himia wiru wa mutu wonnuwa walani paropia reitate sotela oniwa miteko sabarawe okhala ne mata okhala ne mpawe uithoke ha batewa we bale iparatho sawe bahe mukhalelo wa bate nto ana khulwale ena maamwelela uirwa bashimira bole khoroni sibelole mira bole awoni sibela wera omuthanle no la we hula ah ena hanani wa ana khulu uirwa mashi namwe ah ayo tisi iso mashiva

sa no penta honi moni wa ni penya ni ahu ora tanna pili sa vosi sura benu dublo komo sa ni fe dubiri ha masun raga studio nero ni penya ni ashiri mushiri kaka Nelson Tatanya masaro ni ama mutu mar yo tavi kumba o central tecnica u en tu kira sa muku manolo la mosa wa mvanelo mosa kuta esu manolo le sabado on roba ni hindu wa inamu na wampulo kalendia ya Wampula, Okabadelgado, Ozambezia, Vamosani Oniasa, Vakadelea Mera, Ampiram Chicolera ni Amutanu Provincia ya Winyambani, Wigwo, Mukwahola, Tanya Ridi Nelson Tanyo Nikelahu, Omvahamasu, Mwapara Oproti Wawinyu, Nave Mpakwamporokatwakani.

0: Wekekai latinare sipon na makoma soni kupalelaka mwaparashadi ahiti kinyokalawi Yirawi kanki kwa ninano ahipachenre witi kinyakana wehavale atikinyaka murwaya amwapara agrasieti ajesika karere witi kinyo studio mungu
1: Mbashi mwaso ila mwata na alungwa sipo la kahili ala thaweke hoko hane etu nina turene la sipo
0: Kaho wehambo purge kumarere witi kinyo
1: Kahengaro ubuela omale langwa nlakana
0: Nari masikangu upusherani
1: Muruha lento hene
0: Kiruhale ethale okhoya
1: galelane
0: shampateke
2: kavera
0: esheni yayariwa ke nikala yulu pale yulu balaka enikala ya mukani
1: kakholeke
0: makholeke
1: graciete makholeke
3: enikale la fishi
0: weke kai nikala yeyo
1: magupi Masuo pusheram patana mpwene ya owane Uirawe nilaka na hundla nolelo Mwahani tukihendra hu olavula Sheni vale
0: Vari wa mota Warumela interneti Ohia tovo Mota nirua huviri heda iferi ya sahuya Nikumahu nsana
1: Eke kai Masi wosu ilihani uirawe Vari wa nilaka nila nolelo norokal na mvanelo Okumelo ene uskola basiga ya owi oleshe omakasa segundo weiwo kapanya kasha parra kala buli habarero mahayola okandu murumela oratene interneti masi nihinati opira omvani loniwo barerwa mota no nilahu iporova ya monenles haima parra fauzia
0: weke kai kihone la Weva kanu kala wekaino iprova sotene kakumihaka a positiva so kala iprova Charu kikumihaka inota Samukini bahi
1: Kaya hawako era vakini
0: Nari inota samukini bahi Kala we iprova sahiki achamiha yomi Kihira we iprova saka achamihe atu otene Nari yomi sahiki kala oki kachamiha vakini babu Tonyungo
1: Kanya kamunro kikoha. Masi poroba saka miyano kihone la oratene. Ye muhimenda nyura wii poroba sootene kahiyo unono kwea sootene vinyo mosa. Idisipile na sootene. So kala ino vilani hata saro ho vilani so kala mune moranyi kala muhene moranyo. Masi kini shukurlo kala wira wii kasante kimonriaka. Kimonriaka iri charupa kimonriaka. So,
0: no likananto.
1: No likanane mio. Nyo mwendo rawe mulenshanyo. Mohe monriaka.
0: Kimonriaka iri charu.
1: Ntao mia no kimonriaka iri pili. Likane.
0: Kino na gara
1: mwendo. Kale kini mo taki hami kimonriaka iri pili.
0: Ntao koko hen. Eporova mo panyenra yu enota yulu pale. Etsipile na sheni.
1: Yulu pale sheni.
0: Yoki sera iporova so. Ten yoki sera. Tipili na sheni.
1: Enote kipanyaka yowata. Iroli kana disipili na pili seye. Kipanyaka enota yulu pale.
0: Heni ayo. Kipala uyua.
1: Leshe geografia. Leshe francesi.
0: Panyira kabi kabi.
1: Desasete. Masi iyo ikinako. Kihote yura kompanya 20. Iyo ikinako. Serroa bate bate. Kuruaka bakan bakani bakani.
0: Tawa.
1: Enayo.
0: Niwa.
1: Masi iferia munro virhela sae.
0: Iferia ya kinro virhela omata ni mamaka.
1: Ah, mkalaka orolema.
0: Ayo, kinro mkalihero mungu ya machokwa mata.
1: Ayo, omasa machokwa.
0: Ayo. Nyungo.
1: Miyano. Miyano kinro virhela owane. Kikalaka omasa machokwa. Kalaka olima mata, kalaka otwele na shihimaka, kalaka wabara miteko yesiki nako sinche ni kahawira kavale kiroka, oshikola, kihalika naka, wabara okalawira kineta vosisu, kahawira kawara miteko sinrela wabara vosisu mutu unahala, oroka oshikola nto kahawira kawara seyo kinro kalaka, opeheri wabara miteko sinne seyo ni... Itu sikina kukala wira kinoro kanaka okati woro manampira na shapara kayo kamu hikalana. Yamu hata mahiku kakalana okati woro manampira wale. Okala wira kateka wale kai hana obara miteko sikina ku. Iye kahawira kufara bosisu. Ni katika wale kai hana okata omukatu niforum yaka Shapatu saka se kinrona ka oshikola wapaka o mpaka tepe se itu sinchen sega hirwaka oshikola hata yevaka nga khanno ka thoro manam phira nga khanno ka the karo thoela mashiga thoela bakhane
0: masi kere ke ro shikola kam hirwe nen tepe se o wimo mpake na shapari
1: na tangi hirin so kenge la ka ohala na ba ki ba ha ka mi yana tepe se man saka o we hawe me ka le ba ka
0: e ke kai ko nya we ka mun ro we hawe ha nem va tu ko ne ro mun ro kala mun bana kam phira yo o kala wi a kala a sha parala ni ya ba hiwe feria a hina kala o ka pelela i garu masa yesu shikola a hina kala o re here ran for mun ya nle ya kala ya o so melana kala o pe ha piswa piswa i garu ma ye ya so melaya yiraka wi kire yo ni ha ka wi o shikola wo mala nari masimu apara mkale o tu ki o kala wi o shikola nle lo ko manle o kala wi feria ye ni ba hiwe se sumane moha sumane yo kwaya no shikelao
1: eke kai bare roi feria seia e ya kala sha paranche na nera kira sai yan hera kira ivanhe ohna tupia okte wai feria sene seia ni akena ku anera sai ahimpia wa pio ka thiworwa semana wa bachira anera wera we semana la ken somiwa kinanyi hera kire kayo triore ranyuano ashapar mukhalo bara etwenela mukhaleke orwa oshikola pahe wonaka semana leo pachera so kala sinchene mumperteriano muyelela muhani hiranyo oyelela yakumeva lemporvane munakala oyelela sintokone miano shikola waka e wiringwe semana leo pachera noropaka eporova
0: yeshin
1: edukasan fizika wonaka kala shapa ranchene Ini kuni mpacherua ya henrolao. Ndomira nenro paka ni kuni nenle porova ya pachere education fizika. To ni haleke ni somaka.
0: Ndoba kira ke wi education fizika manira segunda fera.
1: Makari pigen soma vosi isu. Kenao her education fizika la otana paka makari pi.
0: Masi mpatani mwana mwane, mpatani miravo. Mutumererwa huhiyano ni kanle ashina mane akuinyu we mukale owe hawe mema kalanyu osoma mukale o kapelela ikaruma sanyu kala wi oshikola nlelo komale ni mukale o apakate pesale mapur soria hiyayo kala wi sinto kana mapara shada himaya wi oshikola wa esumana yo pateran ro apaka e poroba edukasan fizika ni miano ko hieriwa Tarabajo a biologia anli mohani ro muntregar pahi kane rom defender mashumukinanko no rom defenderi yowo tepese ni ro hum pagana shaparahu nikale owe haweha ni na pia kushikola iwe roena mu defenderi mtokinole langwi makalawi mohieri wa tepese siso mukale o atamela shapari nyuale muhikale okilati pahi muhikala ka owe haweha memo kalawi makala okilati munoroa Oyelele porovene yewe ni mapurusora kala mapurusora ale ani nashikola aelela. Ahina kala omva hato oportunidadi wawirawi o rekupera riporova yele oelelawe.

0: 17 horas y 16 minutos, 4 horas ya macare, pin minuto. Mulokoni mitanamo sasoli kanasene wo pacherani. Ya tamu hinao kati fakani ni hole ilihani wera nana na vase hira nea mera oluluana no timakasa amota. A mera ya wo ya heliwe mpua amu hava no hiena sa avipome la ya wampula wa mosani ya le distritu ya onakala portu omayaya. Vanto ni tunahuwira wakati ulava niwe sakamu sase yeni vanelelia hunana anushava na mwava no ohi ya nasa kumelo pomela ya wampula.
1: Niri vapoma ya wampula vatukihiwaya mera la oluluana ni otimakasa mwava no muhina wa mota variari vowupu weleliwa ya kamiloko mitanami litokea vaniri haya pome wampula ntukone vayi wahu aromeli hawe mahole la munisipi la wampula. Hali anyo?
2: Salama kiali.
1: Salama nsina.
2: Shasini shwaki kwenye kitu kurujasi.
1: Kulita hela tiasheni hela.
2: Kulita hela te munisipali ntia vintosha haruma alitaraniwa vanto empagiwa ntia nuhikuna olowa.
1: Nuhikuna olelo. Vanto anganya retani.
2: Olo anganya rohonele wanasime jasa.
1: Jasa.
2: Kulupi aset seti.
1: Masinlelo konati omala ho?
2: Akonatu omala wa shindelo honle tiyo ho.
1: Ayo. Mva siniru wa ivolta kavi?
2: Mva ngeswa ni volta niru wa shi ashki itaseshi o ginsi.
1: Ayo. Vanto tu amopo yari ya waya tu vini?
2: Biki mwapo yara ka seti yo holali ho.
1: Ayo holali ho.
2: Ayo.
1: Mwapo yare lokale to holale mwapo shi?
2: Nata mi kulupi aka seti. Masa ayo.
1: Ayo. Ato kwenye? Nkaheka ohano ihali zaya?
2: Salama kaki hali haya.
1: Kana lavila ni raji msambie kinsina.
2: Nzira na kinazi me Ibrahim Omadi.
1: Nkaheka ekuriti la atuwa mwapo yare atuvi na waya?
2: Ini ni hapo yare kipa owani. Numpotu kushia tuye rani wako na kale nando tihoreta. Numpotu seri. Kali nrupa sana. Oni ware roho. Ya. Tau tuye hana ni hiyari ya kama provinsi ya baba.
1: Ari mu mu. Anlesha antika mu. Ari akavi.
2: Antika mu kimona jasa turho lale. Segundu kia tariyaka ni nakalo enintu walaka nzina nawe. Entereseru kia waka maza. Mas sempre ni hana garantia porque epa na hiviria. Masi roho ya ni werea. Masi mpaka mani uwa garantitu ntoko wano nanyu. Monu manroholo.
1: Akanle mu anamota wampula vano onakala.
2: Onakala sin sinyor.
1: Onakala rimu mnasu wela nyutani.
2: Onakala rimu mingi nasu wela porque mingi nkala mu.
1: Ayo.
2: Mingi nasu wela.
1: Aimae. Ariwa mera la rimpu wamu hinamwa epoma ya wampula. Mniwe ya mota sheni.
2: Na hati epoma wampula enwa sana. Kahiza ariaya. Vano tini mpanyihu presentu na chutari konsowanti manera asitati. Porque ele twila hinona kwa maputu muki ya arivo. Estarata zorera. Mulopa nolunada ranteko akele kimeresi. Oko le sheria nene puronne. Peli unomupanya.
1: Oshukurela.
2: Asanti.
1: Nilelo niriva pome wampula onroa wirani yaka varia riva mera ohi ya nasa. Nihimia wete tuanamota muhina wota peliwa yaka miloko mitanami li tokea munisipi ya wampula tokea vapome wampula wahiri haru okala epoma. Atoko ni anlavila ni raju msambiki nkaheka nsine naya?
3: Domingos Fernando.
1: Domingos Fernando. Nkaheka aruenle ni vapoma no ahirera mila vono?
3: Rata karanle wafatitiri ekorita.
1: Aruenle ya ruyo weha?
3: Karanle weha kasitiri ya.
1: Anishin tatani?
3: Mashiki hoten kinaswela shah. Data.
1: Nto iwa ya ruya yongwe ha awaye ne tuvisha.
3: Data somi ano girna tomutu baso karelo wasistiri pa okisi vela pa.
1: Yari wasistiri. Wiwa waya iruwa wira ekorita ele rimu hina masheni.
3: Kihoten kiswenda.
1: Kaswenda rimu yero mpanyera viraka. Koshukurela. Kaya ke papa ihali saya.
2: Akanga hali haya.
1: Miko ushele liwa kini ile liwa. Nga haya ke aruen lenu po mano herero wata mirabono.
2: Miwa kirimu wata mirabono kirimu wata mirabono. Mtu kina fanyera mtu kumane lolo kisiwala wese kwa mkiraka wa rata rata ene.
1: Ayo. Bano kirwa wera ekurite la erimpu wa muhina wota peleliwa yaka sawampula seye sitapeleliwe dia 22 shani wehera mota sheni.
2: Mewa sikinno na wara raka wana epopula sewele ni kisiwala manero neta ya.
1: Ayo. Airwe nsina na sheni?
2: Miki neri wa subuhi.
1: Ahe.
2: Kukala mwa kwambela.
1: Ayoro wale la na mwane pivi nuwani.
2: Alla wera ba twela na twela kwa rata ene ni waneke ni kalege mkwane mnyo. Mwa kwa ni mbali na
1: Ayo. Mio hanon kiriwa shukurela.
2: Na miko
1: shukala omule shaya bo mukali heria aba amira bo yala lan chawala.
4: kala basi kumwana ka kala ka te basha moha wo ha ko moha ruwa kya sa ton mutengo lo yawo kuya wa
1: ayo a ono shinta yo la tasola
4: basi para si toro ko jins o shinta
1: ayo
4: a to kwen mai haye
1: ayo a ai mai ko shukurela
4: ko shukurela
1: chao chao ni lelo ni lavla na mira vono hi anasa va pome wa mpule yawo ahere akina kwa rimu chinka akinanya herawera ni kuru naya no loliwa hatani no lola mirabo mulbalia kai hali sanyu mulavla ni ariemi
5: ya ya nabo
1: nsina nanyu
5: Cipriano ya ya
1: ngaya irwe nera ne sheni ba
5: oh na zwa joku ba mr ha onarera joku ya ya
1: joku sheni ula
5: anampula na anakala ya ya
1: to ban shinti wa tavinisha
5: anakala
1: mikavi
5: vararu ya ya
1: E para wera I volta I kavi.
5: Vinsesh.
1: Ah, Vinsesh.
5: Yeah, yeah.
1: Vai neti wa kavi va.
5: Ashu 19 20 ne 20 ya 20.
1: 20.
5: Yeah, yeah.
1: Uano mumuka li herianyu tu vini.
5: Me, eko bala.
1: Ah, eko bala.
5: Yeah, yeah.
1: Tori momu.
5: Yeah, ori momu hao.
1: Ayo, muni wehera mote sheni ari wa mera ala arimpu wa masheni. E fesh tele rimu hina masheni.
5: Dia tsadi wa mpula.
1: Muni weha sai sai pome wa mpula risa.
5: Eh, wana si chikretu ni verdadamente.
1: Ayo. Ngiri wa shukulani mlo bwana.
5: Wea, obrigado.
1: Ah, ayo, weshi shekai wa ngwe Vale, olo mbira wale tani ulole, ala andro sale.
5: Eh, ala nakalale.
1: Ala nakalale.
5: Eh, yeah, yeah.
1: O shukurela.
5: Eh, yeah.
1: Ai, mai, ni ya, no shukurela.
5: Oh, kakado wani.
1: Owani, tiwawi.
5: Eh, amuza kenjina ruwa karoa.
1: Aruwa karoa.
5: Mamaka, nashima karuwa karoa.
1: Mabahe moni, amama wa karoa.
5: Mama bu atarde.
1: Eh.
5: Afate mamamate.
1: Mwire kinone kuritano mama.
5: Kinone kuritano mpura na mama.
1: Opoma.
5: Opoma, tawe ni.
1: Chao, chao.
5: Chao, chao.
1: Liruwa pome wampula. Mulipalia kai hali za makubari mulavela ni ariemi ngaya kama arwen lenu pomanno
6: na wale wasishiri leshe ira yola leshe kurita
1: ayo
6: kai
1: kaya kansina naya
6: ni lazima atamujia mati useni
1: atamuji ariwe ekurita ila erimu hina masheni
6: apa hata mimi ndetere maana kana pia rubagi nikizwele sale
1: ankuma wi
6: niki kuma zo leshe ni zo mushkita fati bawe
1: ayo masivanto amukali heria ya batu visha ba waya ba
6: hata mimi hato kizoku mwasishiri pa he
1: ayo
6: maruko kizivele rukunye yawe
1: ya ba makoma so msaru niwiro masiko koniwa kopisa kemelen
6: ya koniwa kopisa udire no kuretani
1: ayo
6: gabe lele amutu utene salamu
1: chao chao
6: chao
1: shukurela
6: ayo
1: radi msambike onipanya ni hapo mabao wampula bai nira ne ya kurita ya ntokoni niwa hu ya ale amira bona kala na ale wampula ba atokwene ngaha kai hali saya lavula ni radi msambike
7: ah miano kino tapela primero kumana ni radi msambike masika tuno era mi cotelia morivo kala era tasa tu am phulava zet sada patere andava kernate ohi mai khallo otapa nun thakana
1: kile veru kempelo verano kala era ana karwa am phelo verasa erwa e kuritele lere muhina masheni
7: e kuritela entapela ni hukuna lelo na promete ndra secreto ni hiano kia tapaka omona nyu valo no vira miravo yo ni muthallale ho
1: Vanto iwo irwensina na sheni
7: Mike na tsimia mari ungana vita
1: Amutha pela ya mu awaya tuvi
7: Mi o khanle sete sete on holela krupuila onelo ene
1: Ayo
7: ha
1: Ai mai iwa hima wera kuritele ri muhina mwa ya kamiloko mitana meli tsiniri haya pome wampula romeli hawe mukulu pale pomela muni wehera mota sheni muni wele we pomela
7: Miano ateke ntepo tsapela khala wera mukulu pale hunni re ri sitate primero ke mutshapela ka eno nor kanisa re ama tsa venna tshilela ke we ha ka we ronkela maheko ono vi kana ntoko tse prometendra manene wala
1: ya ba hema koma sa msuru wani
7: ni ba ke na ba ha primero amara ka kanle zaura alberto na na ka tenilu nalto ke na ko vita ko kala ko yo yo yo hindi andia ka sina na na
1: o shukurela
7: ah ko tshapela
1: atokwene e hali ya rwen lenu pomanno
8: Manu me asunto la que no pa terra o ruangwe ha shokula.
1: Ah, jo kusheni ula.
8: Shoku amote kurita amota.
1: Ah, nsina naya.
8: Nisina la ka Benedito.
1: Benedito.
8: Ayo.
1: Ani kume bairosheni.
8: Nkumo karubea.
1: O karubea.
8: Ah.
1: Ai mai. Atokwene ihali saya lavela ni eriemi.
9: Salamu kai kine hali.
1: Bakani ngahaya kopoma no yarwen leni.
9: Tarole wasistire kurita.
1: Akanyane tani.
9: Akanyane tani set set jaza.
1: Ah jaza.
9: Ayo jaza.
1: Ah toka nyane nina anova.
9: Ayo teka nyare. Arivi 5 volta na jaza na set set toka nyare.
1: Ntoyo yaruya yo mutapela vatu uvisha.
9: Iyo opa hi set set.
1: Set set.
9: Ayo jaza yo.
1: Ah insina na yai wanita ni wani.
9: Amaril du cintura.
1: Ani kume bairo jen.
9: Ona pipini.
1: Ona pipini.
9: Ayo.
1: Mwenyewe motasheni conseil municipal otoki ha mero twela ntokoni ala
9: hapa kenona mararelo epoma wambele resa nena repoma
1: ayo
9: ayo
1: kerero shukrani
9: ameta mpeko shukrani
1: ai mai vanto ntokoni vaniwa hu manu mwerleta anu shintale
10: jasa jasa jasa
1: jasa tawapoma baba
10: ha
1: tawapoma baba
10: ayo tawapoma baba
1: e bairushen
10: ona mikopo jasa unaza sio
1: nsina nanyu
10: Beke.
1: Beka. Vai Maria anyu mutapela tu vini.
10: Miano.
1: Yeah.
10: Anamaza.
1: Yeah.
10: Mika namaza.
1: Ah, mwanamaza.
10: Ayo.
1: Agora, vano okanyandia ola jaza mniwa hera sai.
10: Miano, kiri content kiri telin memo, mniwa niyo.
1: Ayo. Kwa shukurela.
10: Numpaja, nimiko shukurela.
1: Sisa ekote kote yoluluana ni mera otiti miheriwa olemeli heriwa ya kamiloko mi tanameli seye sarwa zitapeleli waka maiku yata miloko melini banli mweri wa agosto mwaka yola wa 2026.

0: Minhas senhoras e meus senhores, a violência baseada no gênero constitui um grave problema social que devemos enfrentar e vencer nas famílias, nas comunidades, nas escolas, nos locais de trabalho ou em qualquer espaço da nossa sociedade. E temos que envolver os homens nesta luta. Neste sentido, o nosso governo tem vindo a implementar o programa Empodera, em parceria com o Banco Mundial. Por isso, reiteramos o apelo às famílias, às comunidades, aos líderes tradicionais e religiosos, às escolas, aos órgãos de justiça, às forças policiais, à sociedade civil, aos meios de comunicação social, os nossos amigos que estão aqui, aos homens principalmente e raparigas, façamos da violência zero uma causa nacional.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Rádio Moçambique, Mustudo Mauê, Wampuno, Nicumi, Remda, Conselho, Maprono, 392 metros em onda média. É frequência Yoli Canela Maproni, mais 765 kg por segundo, FM 90.0. O Malema 87.6, Malema 87.6, a Wangoshi 89.5, o Chocasmar 88.5 MHz, uma internet em www.rm.co.mz. E Hali, sou ele, Lua, Muniwa, Vanli Vanli. E hali sa makuvani. Sisa wakati ulavani mpanyani ya ni sezora yu hiu ni minuto mitanu na miraru. Vanto nimu ya melevakani wini iwe kusampi miteko sahu sana koso irena atika kabavo wakale wakati vankela humaneni ha umtukularami mustudiumu na mtukularami yowo we anamunchene kusampi ni vane lanike. Himeke inamuna sindia ya uviri ha ni hiku nilela na ulelo ye kanle esabadu na musiaya ya kalawira ya ruwani ya kalawiki ya kanle wanu kalawi wapia kukati sisa soni ilu wa murweno nruweni wehane ya rungwe mwamusini na muna mwamusini mwe piyaya ya panyaya musi ya leal akala wakati olula nituki horo omato roo weho mata vava mapuru makina ku upache iliwa pahia kina kukwehaka kina kuvakula kina maliha kina kuwanete riari wakala wira vahamalavu. Nto, yokale hapari na kililia humu studio muu, ini himia we, urimeela miravu mmosa, vatukoni vahamamawe na apapawe, mwava nola, mmusama, miravu la orna yaka mloko ni tani na mmosa, samanu ilu wawe, sina na unita ni wa Anakletu Selemani, masuni himia wira kukanle sana murumureta, ariwa ola wangwe havale toka la mawaraka mavakani uri ipa masi toye vela kukala nerutu. Vanasul huru wa orimelen sana mahiku yeta mloko nimosa mweru la wa setembru okati wa esetora ya vasisu mkulutu wa omahi vireshpansau unidadi kumunal ya umtotopi watamela pasari ya mkani ya walima omerikadinyu. Kena himwa we okati varimelia we ashipa apa wala kia kanle ama mawena apa pa wani panya neyo mata siso vanesu ulihuru wa ahiwara ekamisa yoripa nya yokuwe ya samionu ni kapitula osheria ni amatepa matepa oripa. Ahiwara ishinelu, sinlima liluwa ni chalo. Wena vekilu hiruwa amaone nakalakantuna omona miravola. Anakletu, vani vekilu wababu hiruwa shonte, ariwa emwate arami, mhina mwa mamurwala. Oitu sej, 72, 59, 165. Nakalaka oitu cinco. 033 54 86 alavlaka na atoku ene ya Selemani 86 25 93 212. Alavlaka na tokwene akalisto. Amlamwawe 86 00 75 733. Alavlaka na tokwene Ameriku nula mulamwawe. Sisa apiar na huila wira na asuli halo katulava animuwiria na Radio Mosambike. Uhi ulola wa esabado mo studio. Nini kupalela wira wani wo? Oh, nini wiria ni wapahi? Ukatulava maniraya wetetei waka yo hiyo. Okiruku, ni mwetetela ndrimodia. Wetetela tu saisai, wetetela onkalu tugi haka va. Hiyo nomo la wavya kavari mwili. Nyuma osuwela wera nino kahiyo ntoko yuo munkala saa nyuo poma yuo. Onera mtuwe rovinyene nino ruwako wa shukuri ya poma yuo we. Vale vanana riwa we vanoma lela. Ohala mataka la rohu ukuluwa. Ya kala za shina wani ya lale ole meyalo wita malale vanruaya erwayo leshayo tueliha titiu vale mtu wakulawe vamala unahala wakula itiru pahi au toke lawe atwala ampaka ni vavale niva iyo wani no vasi ilwene no muhela ikata atopo maweno so kala itoko mnipanya anyu atuso waku viholi ya mnera anyu kupiaka kiwa kiruaka hiva no muruhana no pwe hai para thompani uninyonya sikala itoko sikina haku nto seyo munera ya okala okati si olola vama napanya nto umakelaka wita nani wawiru waleshe oriva hii kaninche etu roka numerekato nto kwa panyaka namani haovoa nere takulaka. Yitani waka wakuta mosa ni lima lelo sawe pai. Wakuta mosa ni lima lelo sawe. Masiva andere la antokoni yele ni nisweli hana hukutoka tiwe osuwelaka. Wira vandevari ya huru. Volelo no wakelela ato no wakelela leto. Nyumuna hapa cha ato muiswela. Muiswela wira baki hapa cha. Mnona rumu kumihene mko haka telefoni. Kera telefoni mwapavelo mkarekare mnu yuroka muhieke. Kinoa mkarekare vashavale msuwele kewe. Yokala entre sanayo. Masiva niwe mitako sahu sanakoso vakanene.
4: Ukika vovo sta kozinha hoje?
5: Mais sabor. Mais vida.
6: Mais sabor.
5: Mais
6: vida.
5: Mais sabor.
6: Mais vida.
5: E tanto amor.
7: Berta, muru uripi omore molelo, eshe ene yera nenye manaka.
8: Papa, nuna ashe shonele mwikolona maiku teno shikula, maja ukuta okatano kishinta.
7: Manaka, ndo wane poke yeyo, kindro ape ama pupa machika na frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
8: Maji papa, hatuwa farangu kaya nile wa maikuta pa.
7: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
9: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
10: Yo
9: Berto Shinta.
8: Kai. Yo kamton ka kishinta Berta. Sai.
11: Hai. Ni mumuda daka farangu kwa hasin chenu wanyaka. Tiba nila nova kini shona kuhote pa shai kuru. Ni wote pa wako. kuvea.
9: Mwirenta kahiyo. Mukalane yana sosila ni mwirelo soko yani mukalo ote liwa murima. Osiro wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
6: Mais amor, mais vida.
10: E tanto amor.
6: Mais vida, mais amor.
12: Mais vida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais amor,
12: mais vida.
6: Mais amor,
12: mais vida.
6: Mais amor,
12: mais vida.
6: E tanto amor.
13: Mungkala wera muroa kutakute ya ni muneta ni nino nino mpatani. Mamu kumi.
14: Muroa kala wera ninkela wakela mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerika atuno. Franku mkali sisapu ya wata.
13: Mahawashani muhinape ya ni musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Tuapu nte sisapu niyo kwaya wapanya.
14: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
13: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
14: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
13: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
14: Nake. Olelo kape yemusa itaputa na hapa Franku.
15: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino watoto pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu fava. Iko hasi nchene.
14: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
15: Mirento kuhio mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
6: maisabo
12: maisvida
10: itanto mo
12: maisvida
6: maisabo
12: maisvida
16: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya yanjano bela mahaya ona mwaboni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela
17: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu. Andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi. Empa unakiliwa aleto bakir pakir. Teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish. Nya elempaka Filipe Samuel. Nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soromelea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili. Weyale, anihaya, omeka. Wokala oporo onimatiwa, wamuke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana, sosuda. Oporo emosa, wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi, eparwanyu, erietenda. Wireliwa ka, iroho iye, soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opuhaka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasosiva so tenesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. mushukurie opurwa hwa epatu daimonelele samirelo iye sorata so khariwa ilatarato so patiwa nave so wompa so teniseyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumhiwa mirelo ahu nimapakelwa hu epatu wakuta semana orubi wakuta nihiku na semana nini ruha mututeri musia ntoko iye inoniwa mahala hata senilimwa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu wani panyenea akurugurerie osoma opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utopuro inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale avamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ii vanlaka niwene iteatru suupwili wavavwene woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na ve mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru
18: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrumeni wa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Murupa ukure la niwa ya nogo onirwa etonyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abamirelelo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @ kpl-mbk.com
16: Uwanya kami ane kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza kotene. Bela, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavo ni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankale uhaka leleni. Masaka, Bela.
19: O pia smartphone muzia, ateko no onlima liliwa ni pao mivinko. Mamismabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka menipeluawi, nave murumele ka mutanihigu. Ahunonea bale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea, inimala. Burawena ana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
18: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliri liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo, ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo na maru sento idosh, natakele arami muhina mwa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu kuore rela, uoro mele ya
16: ni mwoko kuyago. Ni masabela pahi, mahae nali kanya ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane yocho wali pia rutu mchako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
20: Nyuo mundi uriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala. E ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mahu. Mukali

Ravio, taka vale. Utuwi tome ya ntoma vire lo anga. Hiyo nini vira vale naroka. Naroko po maiwe. Makuru welo vale nkuru wa bavi. Kinawu hane kushene nakalaka mkoyi nakalaka ishikata. Kikinapa nishikata vale puhiwe ne uweliwa mpako sulu. Vira vavi yao yotaka.

Muli mara lang pagkiwata muli mara ni Rahuno Rachel Ekeni. Bumiti ko sa niya sa radio. Niya sinta po na ho kumila provinsya sa Cabo Delgado. Wampula niyo sa mes, ya. No hula lagawi vamos sa nikalikote kula.

0: Ayo, 23 horas ni 38 minutos de Maratia Mozambique. Aló, boa noite.
1: Aló, boa noite.
0: No hile liwa tu kene?
1: Mio tini ya sara, kane ne kinti kime ena?
0: No, nene sene, na sule sina naya.
1: Sara, tiyo filuketa na Artur.
0: Ajibele na, tiyo filuketa na Artur, wampula?
1: Wampula, tishiri tiyo mama.
0: Sai sai, pama sene uyo?
1: No, pama sene.
0: Mhm.
1: Ni kiyawe, esumpe, kaya kene nesa uyo?
0: Nene sene pahi. Sai sai, lakatine, ekaikain, lakatine na, tunawe nchiponi?
1: Nchipo, kina hiye bonga.
0: Bonga?
1: Eka, kalinya.
0: Bonga. Oya
1: kalinya, kakaresha, kakaresha.
0: Doki ni wakane no. Masa hakale tani chipwene ila?
1: Apache la marka. Na pa tena Constantino ona Lazaro onia sayo ana Lucia o ana ipi kartrekato ana Janko ni manu kutora le arante koni okolo ampula wenno kartrekato no sampesia
0: asante mtu kule
1: ponga o non tasista
0: kini hela wasa chwene
1: ayo ayo ayo
0: niruthene
1: yomiwa
0: niruthene mpai kwa ikina chwene
1: Ayo.
0: Asante.
1: Kwa tika nendo kina mga na njipo nendo.
0: Asante.
1: Brigado.
0: Asante.